0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbria, Cabo Delgado, Mboto Mengrika, Pokela Machala, Nandelo Lipuilo. A Kulunga Mwaku Mbodi Pagona Wetu Kamulumbili, Pakatuwa 2245, Frequency 12,000 kHz. Wetu Kulambolelo Kupagona Wako, Kwa Wanelo. Jumane itale 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tukanawa kuwane kumanya kushidoni payu kanawika saa 11 nina kwa kudibali. Wale kala nainda Radio Moçambique njini kumaputu mshitangodi shesh putugesh. Watika mashala Cabo Delgado mpaka tiwa saa 11 na dakika 10. Diabali dia ushishi. Yukumanya nipita makaja vana mavenitete. Saa 11 na dakika 25 shpindi. Tua magilu salama kuwana wena kumidi balabala. Payu kanawika saa 11 na dakika 30 mwano. Nina kwako tua magilu kulima. Kulanga kwa dinyama na mishurushu nipedi vya kulia. Saa 12 kamili diabali ligazeti liamba journal da manya. Payu kanawika saa 2 na dakika 10 ligazeti liya Cabo Delgado mshimakonde. Watika dibali de ushishi. Sambili na dakika 25. Oyo kanoika sambili na dakika 30 shipindi tuwa mengila shukumi makaja vana mavenitete. Dimu mbili natu tunakupala kelo mbo tumengilika vila mpaka kumuisho shumadengu shetu sambili na dakika 55. Wetu kuli madianga kujoli tala. Wakabisho wetu weshita ngodi shashimuane wanamu mkina mwushu madengu. Madengu wapangikine ulokune Radio Moçambique mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado. Leonardo Simoko kuluangu balo kuna kwa kusentri misore. Alfredo Augusto Lawia kukamili anga kuvitali pamana nangu João Armando Nkova. Wetu tungulambolela palidi lia Radio Moçambique. Ujugula wako mbodi kugulila na shungu mshumbona.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mshilambu shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala yungani anganjini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tuninkodi ya mweni ntete, teunash paulu na njopa, na nyenji balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamono na vene ntete vange valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mojibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivepa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Nanje dedede mongo, dia kudumila vikalelo kushikole, shakushonda mataloli aigesh. Milugu avyo, vantundu wangalido kunjini ukumaputu, natilika lengangila mataloli kumosambiki. Kuoda shimadengu sha EN aga linkari. President wa Mbumba Yevanangolo, valishilika liangalila mataloli. Rodensio Morash, atedola, milugu avyo vinkulota kupangani anga mashilika kwa mbidia vatendu duma wambone viwanda vimataloli na igeish mshilambushetu.
1: Preparar estas 150 empresas pro sucesso no dinâmico setor de energia de petróleo e gás moçambique.
0: Kupangani anga mashilika 150 pakulota atendu duma walipatile moto wa shipaki. Mataloli na igeish vinu vingutupa dinema. Igwe kalishirika lia EN aga. Kanji, paka hati mashirika atenda uduma ama taloli na igeshi.
1: Transparent e competitivo. Representam empresas de três províncias, Cabo Delgado, Inhambane e Maputo.
0: Mashirika alo, 150. Wanishagula kuoda limbujuma lia mashindano bila kupandalela. Angupaga mashirika ama jimbo matatu Cabo Delgado, Inhambane na kumaputu. Mashirika shaguligwe, ankutenda uduma wa kudenga, injinia, vika nenda uduma wa vika lelo na vyakulia, wateli na kulishunga. Vanu watatu vandipela, amiedi mwanu vya mwisho kuiboma ya kumauwa rijimbri kuniasa, mwawo ugombi, vakoku vakunundu na vanu. Vanu avo vandipela, kumakaja kuvinti na paso na kushpada, kuibalasha ya kumayaka. Choluta, shadi kilomita 85 ukauma kusede ya iboma. Vanu awo ndibigwa, magwelu awo, na dinembu wakati wakua vingila. Sekretari wa shirikali kulijimbo likuniasa Silva Livone, atedola, madengo mkaleka na shirikali, yeshilambo kulambela mitaji pakulota kudangela shinyenge, moji wakondi ya mali kulijimbo likuniasa.
2: Calcanhar daquilo é a vedação total da reserva especial do Niassa. Isso nós vamos trabalhar.
0: Pakuloto kumalidia, ni kudangela shinyenge, kurezerva ya kuniasa wetu, tunakalela madengo, kushilidia magwilu, dialdeya na venintete, tunaida, na shilidia dinembo, kanji, manya kenga dinembo, dingwena, dipambele, dinyati, atinajopa shinu, shinu shoyishoye.
2: Os elefantes, os búfalos, os hipopótamos, os crocodilos já não tem medo.
0: Vanu watatu vandipela. Miedi mwanu vya mwisho kuibome kumauwa. Lijimbri kunyasa. Mwawa ugombi wavakoku wakumuitu na tuvanu. Wakati yao gulila diabali dia vilambe ya panda. Valueli vya kuwika dimia natu. Na shiluele sha Ebola kushilambu sha Republika Demokratika Ukongo. Vanilambaleka kutadi dukuduku vanangolo. Vangalila shingumi mulilangali ya ku Afrika. Nangolo kushituvo, shilaledi ya malwele mulilangali ya ku Afrika atedoni. Kulambaleka kwa valelio avo, inaida na tadia kukamadianga kulaledia na kuida nandavala shilweli asho shiwapedia vanu shupajelo. Shilambusha Republika Demokratika Ukongo, shindi ya kikisha vanu wakupunda 1000 na vanu 100 vandiambu kishigwa shilweli sha Ebola tangu mwedi wa mwanu upitile na vanu 291 vandipela shilweli asho. Hali ya dimepo. Njini wakuteti nelo, vangulina tukuta kudeba, kuwika madeni 33. Kwatika njini kubera kwa valinda madeni 31, Kilimani na Kunampula 29, Inyambani na Kuvilankulu 28. Njini kumaputu na kushaisha 27, Kushimoyo na Kulishinga, vangulina madeni 25. Tuida mulijimbuli ya Cabo Delgado kunangadi, vangulina kudua kuwika madeni 30. Mwisimu wada praia, Mituji na Papemba, tunkulinda kuwika madeni 29. Kuntipwe, vankulinda madeni 27. Umweda, vankulinda Didimila kuwika madeni 26. Wadashpimo shimu nkumanya, Selsu. Wanawena kwa Muimanga, ya mulijimbuli ya Cabo Delgado Shuluta, shadimili ya msini kunawa kwa mbone, bila dimepo na mawimbi. Tungtukutila kumwisho ligazeti ya Cabo Delgado tukanava, vanu mwanu vandipela kubeigwa na Dinembo.

0: Esheni, hope kipi?
1: Luza, mulatu sheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihote ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, waihopa ya uma yo siva siva. Mwakubeke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawe osiva otene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi humusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kunika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telwe piri lukasene ni mhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu nuwavinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi
2: po kwa sopi ipenape ya msoro muhusini
1: ayo esepola aaju ni suwari sinina acheri rosiva mwoyani waso kipa heraka mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka wa minutu tokusambi muloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi msoro okale wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Saudi vida, Saudi vida.
7: Fanyi yango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni shulu utasha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu yetu pepi hapa.
8: Omar, Omar, dimindi dioe vinu vidiki diki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyata anga na mene. Wakati awe mbula, lila ledie. Na lila ledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi dinyuashwa na vako kuwa kudabuka anga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
7: Ah, ambi dimanya nyangu abuduli.
9: Na panelo
7: ambi ulota ngaulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode au kutalipande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindu pindu.
8: Pelo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya sinu
7: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avatayile lipandile certeza ako de pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu ali ndipo shalelo lyankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunisefu
5: Saudi vida Saudi vida
10: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Kandese na nyimbo yake yeta Shetwani Omalela kangumanisa mashindanoi ka munafasi 50.

0: Mune ira nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, miyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukhume ba hi.
3: Abala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Muba mate lo orere la uyena. Akuse ava hamwa raweni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Eka, ai wa ya lo chivoka sa so hapala. Impanyo ai chu sinchi hene. Na ve chu so tene sorero paka. Wati telela sa. So kala moru hela makacha miho. Tivava olelo nupuen la huoru hela ni vakane. Miahasa makacha miho inatanyiwa antoano uuria nere olya so hapala. Wi anikavi here ni mwahola, Radio Mosambiki okuma. Ayaka wanloko, apanya achu apili, yala, ayonikavi hera enivahaka miruku ni mwahayola wa uuria muchu avirelaka ikomo. Wapacha na wani nahala mwichana mai ola anchoko. Ayaka sawacha, yola, oyolela samakacha miho muchu onakale yeno mtuwa na uuria avirelaka mitita.
1: Niano kenecha ni wa Rosalina Caetano, keno ya makum matanu na moha. Kenla pa variari wa governo o provincia huwe niyo Zambezia. Wamukale lo muna chunyanyo usuwe la variari wa uhura. Eke kai we uhura urumurwa, urumkala. E orremo ela po yotene nare ikulukutu nare ikulukutu sinche sena sinna to miha yele riura a cerveja e catasso e vinho e a samawane na vetonia e na amurherua ni fabrica mas vavale oura ipakiwaka Iaiwe para hiyo acho nahakalalano. Nahakalalano na mwe hirini hiku na festa. Walu oi mrema kuna chuna nari okale ngekacha miha nari kihakala leno. Okala mura. Muna kopa, nara muna grafa na uro hakalalano. Ena nara tili uvura, uvura, ochare lela, unaura, wiyoponu ele mwilinu. Oura wei waniponoela mwili ni tonko maya wa makacha miho. Wona uibore matiyo olevea avea, unamchuna oura kanlelo. Wakata ni hiku, unachuna oura, bore monavea. Monavea, nakala tumwera, yona nara. Oura, oreba moha moha vavala ni iwaya ikina unko sene inanariha mwili na pesa muru. Aniwa idroga ya kala ni ikunya. Hona hiya na wechu wa urasa nina lika na wala ni iwaya nari suruma nara sikaro yele ena ni

ihena babiha okhala waho wekhoveleli obura ofumare inecha sawa sawa iriba moha waachere rohura iwe tile ndo mchona amohoko weye naona sinna kina onko na kalam tiena na kalam lopana arumipa uvarampana wana wi ohura iwe orimu kela samwele ni mpome mawe ona mwecheche hanle lova vale uraya ohura ni mwele nare ni kamine ni karato jano hui tuwanyea nohura iwe teba hoya pakelwe hi hao ukale luo ura hoya pakale luwe hi ha echio kale ne ni kala iru wi enani hakala liha vapaman vamurima vaho mahiku a festa na rehre ni hiku na festa vavelo vi mwila kolelo kone mani nkwaka mochuna a na ngura kopo moha mwila ona vea wana wi chinna narati elakiraka mochu ochiripule la sa yo tena ni wa yo tena yo rere wa potokwa no sa yo potokwa sa ena mona na riha vavale na kala sigaro yole tahi wi o potokwe yo kalen rehere ye sigaro le na ri yo ura ele yo kalen rehere ye vere vare ro mwili mazo hia na vo mukhale lwene wone hana vethu ni yakha sene wo wi mutshana pa tshiro vura nare anaya silani wa sigaro maje wayele re sigaro ikina unku sene mitatar mikina unku ihinkali ha pama sinna lochi wa yele re droga hene kanle mu lawiha na vetho no khala ni yakha na rura uyo khala ni yakha governo na riale governo kana lo janto ja mo khale lo we man firme riala la po hospital annan lela we na khala vavlo we koinwa ke khale no lo pana nar ke khale mo chana enna khala ni yakha mo chukhale le yo patrera depois ke yanto lo chikunya depois dos 20 anos. Wito 18 anos lelo na kane. Ele pa hena mulu chuaro manje. Vabra nima depois do 18 anos toka la mupu wele la mekala lusene yu ikina unkwiri saa toko ene. I na pacherera na kalo ura u murima bakane. Sisi ni hiku. Uyo hakara lo. Pachera karo wana murima wala to naru murula aye penka uswele we. Yele ntaniwa uhapa liwe ti uu. Non vale pena nare ni he nyaserere. Porque nare ntowa na wi vavale onere ono na murula orkivea amiru lukivea. Vavale wa hapaliwa unyora wesene na yora wisara. Naru unyora wa hakalala. O hiswela we ona mokali hapama. Yeah. Mokale lo wabuda wa mahiku ale kalai. Hoeje cha sana na manasitiana hoe ana manasitiana ya kala ni mokale lwa ya upu la we vava vate kiraka nare ko theliwa nare kana mali ogura wa na hihiwa mana mamu tiana kala wana we mana mamu tiana tule ovea murima ohiana na lopana mapekeliwaya hiwa na manasitiana mapekeliwa Majwa mahiku yala na manasi tena niwe uu. Valenuka viherewewe alopana natiana nriba moha itirei tunare owera otene na mlikana. Elanto tena nanariha. We owera wana manasi lopana na namane asi tena na mlikana owera waho hoi. Tahihiha. Anna mwana sitiana wo yare duan waya to wiko sopa. Anna mwana sitiana to wita chala. Anna mwana sitiana kala yara na mwana urama. Hiya takiha. Wama hiku yala no takiha. Ni yari warayale. Mano hoye. Ewa rahu. Hinto asima ina arikina alili. Hinara sititi. Narikina alili hani huni. Aniwa ha. Mano iwo. Mano iwo mama, mano iwo papa, yari uraanyo, ele uraho, hoe. Hivo, mchuto okalemwe hoe, yari.

0: Kane, kane o teka ona na taha ona ona ha kana iho. Erno mapatoro makane, mapatoro yawo o wa wene yawo. Ndana vare ulu mana kode, ifulu akode. Na to afima iko. No pitu le lapa, o ritu so so di bidiwa, o ritu so nyamula o kala wa. Tiwi, ni hano wa ba. Atiya. Anna ko san to kolai. O kala wa ko ni ha. Atiya na anna te pa o wirka nya mat ko ay mun wiya. Ayi o kala na rem kala no. Arem lima. Arem su sa ya ya kala to tora ya kala primera en ta ten de wi yo le he ku dira wa. Eso wala ka wi an am pa ko na to ko na. Am pa ko an ta ko la. E mutia ya to ke an ore ko an kana mira mo. We anamara wo hanna problem anamara maya we ya bay bay umri nara maya ya bay yole masi mai tiwo onamba ka enere ntu ntia nam to en on la por wanya onam kule klo wa pranta ere a kwa saka am kule ka chaso anan wi roka yo wo no bona nam ro wan ayo kule pao ayo ko ko wala ba nam ro wa ayo kule so boya ba nam ro wa no hoy on kule ko roka wa kule marasa tu meli ayo ko nam kule ka chaso onam kule service anam kule roka ya ko yo wo on am barre ko wa o mer na no omro ti la ko ro de ka Majpitalene, na kana mte ko na pariha, na kwa malpiliwe, atu o wata, na bahanyo mrete ankla tiyana, kisi nyele, ayepa, mwato ule kwe na kshinyuwa, etu nerea, ni nui hoi. Paka nari nito wele, prahere, anata ya tiyana uviti liwe, ni masoso ampuwongo, eni neyua, etu ene ene panyevo, eki, anatiyana la, hafu wengu nato ule hiko wele, Iya, ini mangga rempinya. Warna we, anera eunye, anera efuma anre istruma, enda anapa nala da anakonia, anawe wapa napa hi, luke heao iya titi niyo iya, hi, awagolagola kada akarume kaka hoy, othene ane makjal saudara wa parga saudara wa anamu koniham tenor, enda onprova masoso, hantuanya. Wono hotele to ha batuel narna ara pasada nare am tianode han foe tan sa kom koli enda maso seminar man primero ia na ko kan ya lenda arin yon yo I data na na tia I natala mahele tula tron ko lota mo wi o wuria o fumare dizo hapa ikale su enda dia no den dia ne ba ha maso Makatamiyo, dia na, oh apa dia? Nuan hokon ni najer, angrawo oh iwa na, unruh angklaw macam macam macam. Okay, dia na oh apa dia ye, mula na hangapa. We arwaka, om teko nara akeli yo para om teko lima, walima wawa arwaka apa yang mari apa dia? Oni, wala, teko antanya anu hemuaya ye, we na atmo sar, dia na wakat kena apa wakulu. We are not the one who took a deal, big ring to Alumos Mompaka, Georgia Mompaka, Munkaku, and you know. All happened, yeah, Mayakiako, and in a good one on top of. Why, Anamara Nakatala, Anamara Nak, Anatom by Oish Kola, what are we, Amaya, to happen you? Havan Heodia, Hafulele, Honeka de Raya, what are we, Ama? Mai ona rehere ana mera bowe bakus kamiso kala ya warre oye uskol akor akala o hapa liwen hanera no feji deke bakatemio an roa wan tokone mai a hapa dio ayo hana yirena ana mera ana kapela ntoko no nyanyi deke ntoko na perio akapi lokona dimtiyen atiyen yo bile mo ahine yono ke wa won tok Oñaña, tu hago esto. Ponte un río, hay un río, epa. Aquel es doctor, aquel es médico, aquel no sé qué. No era un wea, no hay nada más río, vivo en el cabo. Ni, otro año, no, no. Ah, ¿qué más? Déjame mirar acá, güey. Date. Mauriaca. Nadie me topa, nadie me tiene. En hora de hoy, acá nada. Ah.
1: ni malaka ni mahola rukutani mera ni mahere atia no thene anguriani yale to ahinguria
0: ya yo kolela we ki kabihara we wa samai naru wa tu othen wona we elukulu kuyala hinyana wa atu ten on kana kroa on alela we aito ni ne wido ni ho on kana uya ko na kolela we ntuzule buye ala kan kroaya on kala webe ye na ka serve so kra tempar to fula wudu ma si phoy mutu akan kroawo akan dukru ko akan kumawo ore o japama ore o teka empo ore wa biha ano ore wa ka bihera amuto no to ye ali akudankana akan awaya onake the maskona akan kwaya urwangana unakavisa ni ela yela ndataka ndetu ya pama mtiana unapanda uichachala wan doko mkawe na yewe na nawe ini neye wanese yela ndataka ndetu ya pama wa tuna ohuria raya nako ekapula unakana wanihikuni mtuwa ni moha okande kwasa kwasa kungu refresh kwanyo na niyu mwana masarake kuna wakale nyia woye nito kata wakala kahe we kurumba nangu di elap wana we elu kuru kwenye yo vira ireta sa sote pato toke ireta to roa ya hinna kuwa laka sinna kumaya ete kuyo elapo yo muta yo chinchana ete na yo muta sa klimatika nare uriya weyo nare on toko nare e pula nar ntowa so tene so apaka yo apaka so no wata masoso akawo e pula tan pato aro to lese pu nda ona pana we ni kale o wiwa re ya ni kale o chaka na zo we epa o le kuru kuya da e le kuru kuya da ho itu so afrika asen tamen ndu ko monne we amara kala to age khara ya to kuru lata tata wa ya to wuya ona pana o ke latin wa wona we wulu amara kana anna te ko o lota ate ene ko re nyabiya no kande no pana o wa ke ni faaya amaaya apa apa ata ata ata o ke lat no moro we se ko we mi ko amara kana te ko we ate anna ko re nyabiya no kande no pana ki te ken ti ko ke do la ko en to ko ngri bo ta pe li ma sien to ate ko paria ndita ona falla wato ko kebe ke Ramale amuzi hero yenye huyo a ama mundi hula mukuru hula mfulu hula tiro ne reye tia pam hero yer toke kana mtu nalala we ana mona musawe arne ntuko nawo ni hakalaka nta ona kwenda mdoko na onona we sisi kumilaka sisi awade apili araro moro wese ko manle moro wese ko o manle moro wese ko mbaki jua sakudu ntimingo na morela na tutene ma do le we moro ese ko onkra te e wora ese ko sabu du ntibinku tena yo tata ne ran gre mesuma yele ke no ko la no we sabu du e wora ese ko mro wan ko khana yo rotaka na ye ka o na na e moro ese ko
2: balona uri na hu atuyala apili na hala ni kumeva kani va Zambezia ne cheche omukoni wa elapahu ni aka e provincia ya Wampula Nampangen tamwene Janeti.
3: Ano pentahu ni muniwa makelele makomaso aradi Musambiki. Omuto lava ni pave lawe ni vanele mwaha onluluwa na ni murerelo onikumele la variari wa imali. Oronha imali. Oshile ya imali. Nto tiwaha ni pave lahu we introdele murarelo uiwa masu atuka mosakamosa. Masiva nikela ovanela nashi mai aili. Nika haya mai anlele nsinanae.
4: Mi fancy nanaka kini heni wa Maria Chantel Armando.
3: Nto lo na ni mahayo lola woro haka imali omuro nka haya iwo wona waya no onro mahigu murerelo sheni onru helaya ukumelo malule nakala asimama le anaro hanaya nakala ni mawani motena anikalaya malule akuma omalini no yokala yorera enonea
4: Masimi iwa kihonte, kihira lehae minkino na murerelo. Uo mkusha mwaninyo, okuma washi maini na alipa oshi leiwa. Mkusha mwaninyo mikino na umuroi haka iwe. okusha tu musoro kuwa munari meli hatu mahale ene pahin porque ana mana mahi kwala e murere lo o himwa ka ene tio de wakala iwa himwa bade ni nanono na itiki nako
3: empavele kayele muthu o pwelawe
4: nare kaenti yele muthu o pwelawe khalai ni nano mana akuma ko malini wo onru hatu leshe otungu tho woka jamihe ya vavo omu kontrolari kon kontrolare ya jamu no pwela wera vavale tempo akene otene le kirimeli haka wa shima nyene ja ya kunshe musuru kule anaro ya itwiki nako
3: over
4: la itwiki nako ya murero la vavava mashinare nana mwana wando hiwa yemveto ya roro hiwa katu idadi piene ne pelumeni yura vanto idadi yoni dare paroro oteliwa Ah, 18 anos, 20 anos, ti a roca la idade, sorerela. Mas se não era 14 anos, a nhanha na mané.
3: Mas se vai, a na mané, a nivara te reni, o uira, o sinsa ca uira, ii, canrera, a nivara ne.
4: Sin genero. E meu nome, cuxa maninho, o panhe malinina, no 14 anos, 13 anos. Mo panhe malinho, ii, camuxile, tu manaco. Mo mo cuxa mamuro, ii, hao. Atika kaiwe, ontika ni eleshe, yo shuta. Wira ntoho, wasuela lopana, koleliwa, muno upanyora mwana kon 14 ano vinyera upwele oteliwa. Ovinyera upwele vara itua havara, ahira wetu upwele nina, no mulatu haya mulatu wa umalini weiwa.
3: Aiwa ulaki wa hoi, ntovalo, senlaki wawe, oniro ima varekese iyo.
4: Mbae kawe, oniwele la diferenti, yole poti maha mwle leura mhivarekese iyo maji, yona na mwomula vaja. Yare rila tu, walipele la toko wapinye na idadi sore rila, maji 14 anu 13 anu nari, miaka yokire role oyeva, yaro waka toto nani were hatomuru hiva nrashima nyene.
3: Masivale kalai, mkale lola wani rea, sani kumelela sea sinkuma hikuwa lava?
4: Na masinare kisa akumelela porque kalai ana manao yaro hiwa tu inungwene ni nano no tepa ni kahe kini kiso le tunira ni ya ela pwanhu ila ni nano mno mpanya mwana ni ya kasawe miloko o panya mali o panya mali miloko ni mosa na pili oro hiwa toroshi le iwa oro yoshi le iwa kon 12 anu Ntobabo, oni kachamihe ya umo na maninyu ni 12 anu shutiwa ka moto mbare iluwa mlopo na moto ori olesha iwa. Ori olaki wa iwa. Munanyi hawera muno mulaka, miso laka wera muno munto mumoni here piro. Olo nkuma wera kere rientole kikoti heri nguaka. Kone sheshe. Ntapia kano ntono ni mori hawa tensa upahe.
3: Ntobari kibareri ayo irue kesai.
4: Me babari ke barere aro lipele lo tu mwana thalle ke me khawe. Ere ke miki ni pelo shile iwa ni nano onare. Ashimamo aniwo. Ani huniwe le ke khano vinyo vinyo apanya mali na shile. Musuru ko aha. Ekipa pa he tu me ekipa ni soro pa tu ma ni soro musuru ko ma hana mbagala gane ko si mukina ko ana ko so pa he. Mulipela ka unua. Aton ni liveru emwali duki oliveru wa eskola.
3: Siso uniwa masala hiho. Iketeri haka nunga haya maa iwo mwone lwa masale lensin.
1: Niwa kiniha niwe esperanza Arturo. Mwolu mwao. Kalai atuala kalai ya na aproveitare tupuruke heni. Kiamuja kaltu mru otene wiro hitempera reyo. Kwa munina nova kaltu karoru wa.
3: Masare ya.
1: Nikal saye tiso pinyarasi wakula mtu nilela ya wawe. Iyo mwali ni wai. Arohi wa mwana, ni honone ande, shuhina tupia dhinti anu. Wawo ole shakapa hiwira. Amira wale shate popa niliwa ni mintoka. Ale paveli. Ele kishuntia karo ya kivahe upa hii. Napanyana mwane otene, irako honone adumpairo. Sema nyena nanla we malapena avele ka hoshile yeni ni nano ka sole ka mo uterera ni
4: munnuwe khale ko jile yakane ba murima ka maswele yo mwana ko le murima ka ntoko ne murima ka hina eliwa ku khala ina iwa
3: vanto va ani hiwa wira thire yore la ni wira wali pe na mona la inweke
4: uterwe ke ni nweke ani ni tepa ireleke utere ke ni nweke na khala maru ma khala ba thela niwa ina rupa lihaniwa mulopano rwako bitiri ntokasamento mroka ntomushile ya wiranto muleli heke seyo mwaphelanyu omuleli hera wiranto one ke wanyawe iwompa onro wawewo
3: uruyene mulopano othela
4: uruyene othelaye
3: okhalo makuvihero malini iwe mulopano hiruyo nkelawe oshutakano ithuya
4: nkelawe oshutana ka ithuya yi uteriwe korweke zwele ke wiraba alohorwa i mwana kole ko mulohorwa na lathepa baba kroka muleli here itu yo iwa sinleli haniwa rweke mukilathi ki aroko thatu na thatu ware no wanya we yana musola mane ro muitukare ayo
3: masindre khala yae mukhale lola wari hai wa khaliwa sai athu ya rohiwa yan thatu ya thikaga
4: athu ya wa khala yi miwelo akami yani respectarana bale ya rohiwa iwe athu ya wakhala ye group ye ya mama kani uyirka yoano yo muthatu nwe yo muthatu nwe yo wanu ikhala ikina musuwele mulopana namusuwela na roshile iwani kilathi namusuwele lo theliwa idusa nyo yo mumbaranyo munasuwele lo wanyinyu majini nano neke khanle ina ushile iwano hishile watu thena ri mukhoi mosa mashile iwa thobo tepa unoniwa
3: miano ngirero shukurela
2: na nguri ya nantamwe ne Janeti ae provincia ya Wampula.
5: E programa ya mutiana li makalelo awitu.
2: Ni kumaka Wampula na hala neche mkwa hamuto kwene ni yaka e provincia yo Cabo Delgado. Ntamwe ne Grasinda Masura.
6: Ihali cho wile lia mwapara mashkamolu atiana otene ni ulela wakati kampa tuko ula. E nteko unotonyera makalelo antiana nukumi. Ilelo uno Cabo Delgado. Ninokela huvanela niverke ni mama mocha, nokala e distriti umbalama, ula, nohuwa inama chopuri, e nokelo ni himachira, manana chanchiliawe, ni manana chawachiliawe, wopachiriha uvaranteko kampa tukola, toko kwanuchuwele hunguira, intiana ntumocha neva hachira ikuruchuwa sunka sana, amuchi vatokoni, e ni manana makinako, nicho, niri hina wopa vila e wopa mwaha, Nintiana mmocha ula. Karibu ni machereke ni nchina?
7: Kiniani ya Maria Gabrieli Watala. Wanyaka, Ubalama, Marimba, Cabo Delgado. Kihuwa eburi, kihuwaka. Aho kihira awanyaka afalisido. Na wachile na awanyaka. Ukala nipuru atwelu na areraka. Awanyaka yu, haya paraka baba nereke chani. Baba wakichive luhuwe puri. Kera kami na wore mwani mwere ni na wore chino wini ya. So nye mwadhi antuba orodi he puri chiyo. Ahili he wore. Nina kopole cha makukwayo ni roheke munchichi ni mumbo. Kawa chile hunyama pura yo. Mpaka na ahokihi ya naki huwake puri chiyo.
6: Mwahoko pani puro no. No kala kuvahia. Wala tunautuma ya mahoko ya pachendre nywa.
7: Na hotuma. Na hotume puri jo na tumile kazari. Mlopo na nintiana. Wera vacha kaleke pili pahi. Vano ba upachira puruke ohitumeke chinchi utumeke pili nicho hipachoroya onesa uyara kaleke mamali pachere ke mwemwe muchule ke wera chinko ke tunepuri nyau nau himpachira utumanya ale mamali ale wona chanera mayari la choya makala kale wera puri nyavana chakala ke wera choki tuna ono wona vale puri nyavana chino totola ni hukuni yele ole orupala mochole no totola kwaturu tres cuatro tres
6: Epuri chino huwi ya chani?
7: Epuri chino huwi ya ori oweha. Oweha weho kontari wichisu wera ili worele la chovoli etala. Haya we, mamira uhayo hulele nchichi noruwa hulele wali epuri. Kurakoli haa no wehe wora. Mabo ili worele la kahulila kakamana kinro shikolani. Ili worele la kino wa doze, doze ora kinkela shikolani uo. Hana kami haya. Uomolele ke kuhilaka. Wamawe bachicho kontinuwa kuhulila ke puri chikuru akolia. Bano nina wakamane leo elimwe baa, ninowero hule la kwaja kuruwa kuhulia.
6: Elimwe la kachinolia, icholia, cha sinemi?
7: Ili wore la karama mata ni munanta nukama na kawu matakuru, kawu na kuma maalte ya mu, ninowero hule la ulia tsatse te ora jole chituruwa ka chiwaka ke la mchichi ni baki hile mchichi ni baki na hulela ba e puri china uri amasi tino uri amaje mu kwela wa helela ka kanko ye ili mwe ile ndeyo ka ru mwe ka kanka un helela mchichi ni mchichi ni momo uri amasi ali mbalte no ro hula mu uri amaje mu koko koko koko koko
8: ka hike na ipuri manana omalelio china tari hendeli ya manaka chino pankia ya imope kamana banuchule tukura imope weva unavelela ukale makampo chiva uvelela chimperu kelelono uturu sora chikelelono chikeleleke uno taki ni puri nyanya chino pankia cha
7: epuri chiyonya yeyo eite yo china pankia kampuzu yuna kala tiki nera keyo makampuzu jo jo otanyo yewore endiminyeyo na virela werono chihirwe chileva vavaya la makukhwala vathu no yala manasi ala va fuliaka mpake wo raye yo mona rwera chirwaka mpani chirwaka maluwa ni bereke chovona nurothela munchichini epuri chinhuya ori oweha
8: tokochani
7: oweha kontari which is wera ili worelela chovoli etala haya we mamira uhayo hulele nchichini noro wa hulele wali epuri kurako liha no wehe wora mabo ili worelela ka hulela ka kamana kinro shkolani ili worelela kino wash doze doze ora kinkela ko shkolani wo ana kami haya wo molele ke kuhelaka wa mawe ba chicho continua ku hulela ke puri chikuru a kolia bano nina bakamane le elimwe ba ni no wero hulela kwaja chikuru a kolia
8: elimwe la kachino lia icholia cha sinene
7: eh ili wore la karama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kau na kuma malte ya mu ni no wero hulela ulia tsatse te ora jole chituru akachiwaka jehawo jotela jehawo jonese jo tokochi tokwele korelele kamichenyi le hiria ya chikina nyogara nya chamaranta bankachia onera ya paranta bankaba aha uni puruchaya kan sofere ni pura ekomi yana ke kota amya chenyi puruchaya chiyo
8: china khanenkhwa
7: khan e neno ni horuma ataba baba wera china na maria mwa khanen chweli yangu maranta banka maranta banka toteri mwa maranta banka maranta banka
8: ifaitani no nenyo nenne manjereke ruhuwa
7: chinarera porque chie chino wasutari mia sana aka toka sutari chenyu ki haya ra 4 filus ka sankaka vale na sankaka ono wa chenye purichi ye kutumi haka amira ukuru ako shikolani kutuma ke kaderno kutuma ke uniforme kutuma ka chotene cho cho shikolani wera e ya hari chenye purichi ya ka hala wera chani cho banu ba chino ka sutari purichi atani chenye nyo hatimale ka sutari tvinchi chinene tina wa sutari puruke ikoma tambe kino wina ke koma semper ki baka chenye koma nje kino koma thapa para wava akinala tulakale chenye mchuru khuyo ka ba maka mira wayo haye yo ke halele fulano ela nkara watu mhepuri la khuru akuye puri ile kutumi aka kutumela ka yele twilele ka sake hilele evite enera yetaka
8: kano hina ukhala nthia na kano toma wa hacha huwe puri
7: hao mamu na kanovara ntuku wa kirukutura baba. Au kere la mamanyu. Mike ende kinesiche kihie. Oyo wera mena. Nya waka notumiha. Kinari vye mila waka notumiha kahiki veke. No kanyera ke endre mezu mkitumihi kimumule wera mena. Mama hitomwe. Kuntomu ya mwole hino hiye.
8: Kweli.
7: Mama ni nilelu vava. Forza. Akintumi hato.
8: Iye.
7: Yeah. Eh. Kina hiye chicho mupurike chino kaju tari.
8: Molu mopela wadhiri ha. Wala tuna wahira. Atia na kina. Woka Delgado. Womba lama. Toko miteko chini himera lenyo va. Chohu wa inama chopursi.
7: Asitia na kwaka kino uhimera.
8: Iye. Yeah.
7: Kino uhimera ni wera cho. Po tu owe ohuwe laku. Chino wa jutari ni. Ohuwa meji mihuwe chenene na marataa. Elaku nikihana chicho kihana chenye chotene chi chenye chino wachu tari ni melo mwana na were nyu hospitali khandena nsuru kummo lesing kuno wa yole mwana kule kingonto mi hakindwa ni mama na ku hospitali ihirupena sitiana nkandwe ntese mvoluveri evite yenera ye rakacho unhonkome unkoma wera i area makhutu masikini
8: kai
7: mepenye nya thachiri mwezi manese ma nandruwa khandrika mu nani khandrika nandruwa mu mapya yoyo onhaka haka orotu mi hacha wala la sitya na le bana baba mu ho wenja yoyo tumi hacha yoyo niwa wede yo mapwa baba maputa na tumi hacha nyanya nampula na tumi hacha masofana mu yo welamu
8: ihowa
7: ahowe
8: kwantiana
7: kwandopa kiwo a tsitiana ba loke hunle hujo
8: ba re netu twalesi ya
7: a ke ntubola ka heki ye yo e ho we ro wa meshi o khala ya le kamana ho khwata nya ri yona na anwala na tuwe lala ke mana ye ndira wera ba ba ne hata ke ho khala o khala ya no ko mapai ye nyoka kirine thumi ba were nyenyo nka to me hani fulano ile ma ma to me fulano ngo mare atuna mwe to mere ma hi makaputu ro chikolani kino ho ya kana sitiana kwaka o rupa ngo nka hi yani ihule mitho ni wule o thawala mo no thawala mo ni no hira kana sitiana kwa kando ni vute mitwa na koso kina koso mo mandasi e triku yo thome mo poto khale khili mo tan thome mpanke yo yo nsuru kuna koso kampa cheria nsuru ko mwinchi mpa cheria nsuru ko bakani cho
8: ikwele
7: e wera nka ka pacha ndi kondosh metika jila meshi philela
8: o to tholana
7: o to tholana kine ra ka wera sitiana nka ntweni hule mitwa yo mawe haya ranne
8: ye
7: ni vanwa thimi ke no le macha amaranta vanka Maria Gabriel wa Thala di street yo mpalama bairu marimba a
6: basi ni choma para ni mavrana rad msambeki benchi benchi ali akhalya thiana pimite ko chila charne hungole lo baba wa holele anime grasinda masura wa khuma e provincia yo Cap Delgado
2: ai no hemelo Cap Delgado na uriana tamune grasinda masura
5: e programa ya mutiana di makalelo awitu